may pati-hati, tension sa tabi mo, may naglang kasi sa kit ngawa. Tanganang sekali-kali, tidak mantap kapingan na ngayaw orang bukay. Laban kita ay panggay, dano oras nga pa. Kaya ay kaban, Pasanto, Ariaku, Gordon John, Bagulay Ngaw, Radio Malaysia, Sarawak, YFM,